0: Chi ogero, chao tuyo del kum mapat-pat, ikum mudiyang kiludiru. Machalo, konyo kum, na ngap, kimu keme mapurata. Mawi chi ogero, kichavun chi ogero, itimu ngeboch matiyang kimadong. Tok mungi buka weng, mungu buman, chi ogero. Ene dem lagam, kao dore pero na tuyo del kum.
1: Ah, wa ay kamabu!

0: mọlẹ wo ye ni
1: mo mẹrẹ haleluya
0: meri kwa
1: o wa ni ka iti mo ku mẹrun
0: ka iti mo ku mẹrun
1: si war ma yam gi mi obori
0: ma gi mi obori
1: be ta pa jomo kene
0: jomo kene ko be ti ke charo pe ku a ku we ko gangi gi ti ka che ta ta ko lu kwele
1: ino da ga chel o ni an obe ni o chi ru ti gi da ko
0: Put
1: up, and I want you to take a sham.
0: Yeah,
1: I better got bigger luck at digging at ta. In your jolly away. When I get him a command, it's in your cooking in the dairy bay. No, that and more be mukil no, it took a medal cancer. I come in Kenya, you're aware of it, Maqua. You we may look at a bean.
0: Yeah, you're
1: going to get die. Yeah, so I went to Lubanco, Joko Wakunuma.
0: Luab, big mirror now.
1: Ane cha nyama
0: no cha lune en bon wo ke ya dia fu
1: nyama na
0: cha ti oli wen ene ka no si wa ke wa ji ti
1: ne ma le ka lu fu fu ni we do ngari dia wi nya cha dia ya ji e ti ara wo ma no ti ge ra ya no we no no cha ru ji mi mo ji ma ti an ti an ba ma ne se do bi no ne ara na ti ara nya ti ja ne ya we me no bo ti me no wa ka kau chi wa ko yan chi ko ke lega we jun we ti ku chi o te me no bi nga bua lo dan e ra ko ne ke wi nya ni ko ne ke de dog gang ka de kwa nya ke lega ke ko ri cha ko je let me rest
0: ade ala ko ni tiki tactic ya ta ko ni tiki tactic
1: e ri no we we wona
0: ga no mo tactic me nyere yo nero
2: tactic mo kare ma anero la ko ni mira ke ngel wera lo ngera En luerme que ngere no que ilo tiene en lo amar du di chani ti no no kidano in na nyua
1: aya
0: la que le ben le pa be we ya
1: e bi ba ba we ya we ni na luerme lo ba mi ni pe be
0: we
1: at luerme en
0: kupo
1: kwan mega ni mega ni ya ron ka ke we a be
0: le du gi en ma be ni won ke na mi du gi en na be no kan ti chedingo oh e ni ma la quere ti ga du on bi negi Quara quara o vinegi.
1: Let me rest.
0: Chama luone let me rest.
1: Why no don chaka do wey? Why chaka chaka lega? Latino ni awu yene hani arja biara chel.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Amen. Man chama ya. Eni wili gini ya.
3: Eni na un chomu kene be mire na na mo ye be yati un po ye ba.
0: Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo.
1: Mun
0: en malo kwereni gi gamu chende ke kany da pir kila chori chani tinero aya ini tiyo bini kwa iti ka chure kum la kwere ma matimu amon makire la kwere da gamu chende ke buri da cheru
3: Redima wera wachi ti family manuti la chokere daho gitora ko kar chel metoto chene ki bola la kwele
0: ki kome
3: an nuda ko benengeu ni chwarte wo mero daho mo kenba era takiti akelo chene
0: loko mope utimele
3: chako
0: to wala chako to ki ma ko nyin
3: Daho beringeo ni, la cho beringeo ni, daho merti ya wumito la cho mukene, takiti ya keluchene, iwi yuwepa Judas money, nika umipe cha mweng mukene kelga. Money, we money ni gine, dieri money wa yungu meru.
1: Nureki lega. Wini
0: kiyeba.
3: Wafana laize wachera nung chimki wako wachawa wada. Dongi dake kapara ngwenye mekene. Yes.
0: Now, kai chete doi tinga ya apa we adeki.
1: Tinga para dek.
0: Winyu kan mabe.
1: Winyu kumane. Pe abero ka winyu lok ma lufonye na guberu ka fonya kwe.
0: Tinga para bitko wachi ngon.
1: ada pa winyo logi tienga par bi wati ni tienga par bi chele pe mieri wek pi matie wang et meri duju umol kat bogata
2: mono ke wajo log mi vuru vuru vuru vuru tatani ka da ko mona chet ini kero ka log mi vuru ti buri chet gang pi ni en ke tia wajo ngo
1: wang et mi wang ti ka chele
2: da ka chele
1: da ko ni ya chele ken
2: mono guri mau chwe ni Eingo tika chiku em ngeni gini emi berebe ba kemi diket ka berachel uram deboni uram chweri
1: yen la cho bene
2: twin palo kwele gim giremu mon mapelo kwele
1: bene wa wa mon bene giremu cho gini weti balance
2: eno mi ujuri ko belungwi gite dano yoke ke dudgi nye kamay kono pe ngeni dan o ol
1: Ola ne ti na kwele do pi ne ne ma la ga do le
2: ti na ka ko be o repeti ma be pegini enoni chan ti ka donyo pegini en le tem ti ka tu pegini enoni
1: pi en le ti en wo ni mai wi ka vuru en do ngar che che ti wa do ngi degi ka ordo ke mama wo be ke do kere e no do cha wen en chi no ma wo no gi yo bo wo ni do ke be che ro ar ya we be pe wa yin da be pe ni no eh pi en be do hin ku ar wa chwe ri
2: la cho me na do cha kunu che permission
1: yes
2: mission ta ke do e o ti ro le pap do mo ke lo ke chwe chi na o mi da ti ka to ma da be put pe go pe gi do
3: Jenna, I got you. Can you make me know what you want? Why, Tim Gamma? Where are we going to go? Oh, we're going to go. We're going to go. Abichel, abichel, abit nyi kiri kaniti goi chimi ye yung dogo ben machek because dano mapol gimiru miyo tam gi eno. Hello, Speak FM.
4: Hello, la maradizu.
3: Yes.
4: Mama ini tiang doki dia lawan susah seks kita mula. Boy kong boy, you know, macam itu dia awal.
1: Amen, amen.
4: Now, anak tiga kita dah malam. Yeah, tiga kita dah macam ni. Mundo tiga lawan koma dulu tua.
1: Look, one
4: tua. Ah, mabiri.
1: Look, palu bang.
4: Mabiri. Dok palo ba beru ke mega mon ke nu nye ni saron la la ga
1: mi do pelo nye no
4: gere la me ni ka ti ga biro we na bu nyo ma do nguye ti ga mi ro ba da bara ni amo u ni o kwam

0: Foi me tek tsan tango migi io diko tin loke pira tek where we win concern mukane matika tiki wo hello yes manga anga kinwa Mikelo Said Pabulu bene experience ma megi on ground. Kid mano kichwalo kigien kere la winverio. Kichwalo kiyo mapapat. So, tian loke ni ngo. Kadong kitichwa liyo marache anuni. Yundi bitamo ni ning mineno the next plan B. Hello?
1: Yeah, boy,
0: Iyo. Man nga kikwe?
1: Ine
0: Moses goe chimi kwene?
1: Peje.
0: Ok, peje.
1: No, ni mwagi tika nga. Ya, mwagi tika nga yu, mwagi ramu kwa yu.

0: dan ko wa wa je ko yu dan da ma ta wan ni ko ra sen ti ti ma wa ko ta ko lu ko ni jaro ko ta ta ta ni jaro ti ya ko ta ni jaro a ti kan ko ta ni jaro ya ni ti ro mo ko mu je ta jamar ni jaro ni dan na ma ti ni ni la pro ti mo corruption ko a pa pa ni ya ta ni ni ni chu lu ke mo ya ti ko ni ni ni ti mo ba ga me te ni ti ga me te ma ni o ka ko bo ri na
1: This is the biggest threat. Matika Bino, worldwide, Penny Bordwell of Uganda, I can. Jomoka Tijuberuen, where are Jolly Jomeo?
2: There, for a go, Jim, in Roma Papare, better win a lock of a dojo. Me and Amogo, Jimmy Cor, on a Mironian, AI and again, we marry AI, Keragi, why you could earn Mani nubiru computer technology. Maki yubo, wako tim teach mainan uno miro, miro diero padano. Mokwa AI, chwako lok mapol, chi kiyo ho, chi kiyo ho, charo dana yotimo. Kanyi itiki chimi kenyo, che itika typing, itika typing wakerne miro typing food. Chi ikero fa, ikero F ikan kwa. Chi ene mini option mukene.
1: Don kele ho weng.
2: Kele ho ni food, kono nga, jinde dia don. Moe ai. Wakete ni, ini tika, itika penyo ni, itika yi lokoma, chaka amti omeo ini ni. AI obikiru, lokuma ko maduanta ci yu merde ni ci wayne ene ca kom do merde ni e am bikeli men lokuma ci merde ki kom jo kene AI ka ire tiki chare tika meteni mono jo amar ni tipi ario I kom chare program pagamento ni ma le Paris development model ni Kanying dano tie many choini in AI core, in AI collabora, in AI equana. AI will be sorting, will be cure, gene, Goro goma be. Kidong AI bedong, who kaka mama gamma la pen. Charlie caught in AI don't mean what ruli. AI when you look for complainer, when you look for nga, nada, karagi accusing. Chi mio judgment. Tika kwanya wa teach pa nangwa kopo. Nangwa kopo no miro niyo. Kona nga ti mwa, kwe win ko mwa, kondare cho judgment, kono mwa. AI, daki ya kakikem.
1: Wa teach pa secretaries.
2: A teacher secretary mpe.
1: Karala gini.
2: Ayo mpe. Anda ti judgment pa nangwa kopo. Mwa mwa kuja nangwa. Mwa mwa kuja nangwa. Kwa klak no mwa teach kipe. Iti ka lokire yeti ya bako dugi kwe tia wanya ngwa kwe ticho ya ngwa karambe rubeta choyo kita koti ya watuwe AI wujime loku woko chitu ki miyo ngwale wa loko ni loko loe ngari ni loko timo ngwa chi atango ni umiaru wanong watino nki ludiro jomaki wa expert

to deal me pang udilo kung ano yung kira dwin me kung yung ngay eh pwede aling halan aho tiyentiyere tupong kere gulo kiken tuhu dilo miya chile karang me dushwa kome ame po balo iya Zam TV kiken nuwa Zam TV di kore ni tin iwe me chile tulo piya ngwe nono pide kore kere we me chile tulo piya boro nono me do kere dish ure doha mea Zam TV moro kiken na me tiye kabiru ducha me tilo man unyo go chimi namba yora biro nora bong wen bora ngwen ang wen not not not Azam TV tiya ti kara chile kere FIFA World Cup 2026 pikelo tuhu dilo ducha kome tuhu dilo tiya kome kan